0: Halutin hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari ge, abay narihi aba monstru la mude ni muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu, kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru, luma li nyuan. Aba la digu, lu hau dragon sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guag dubai lida gen chang ti le luagu. Adiga tigi ya onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gen meti sielu gen lu muar gugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichu guo ubafu lu lu la digu ni linyo waru furume guarigu monstru. Aba la digu gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chang ti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichu guo ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimune ha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichu guo aba maku luagu hahabu. Le hongwere, o luagu la herepe. Luginye uwa la, ni aba gayarati, la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia, sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidi gea saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hada ge haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hada ge gerige haa furumi ya tia idewe say lu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bungi umu rugu kuye me wengu ilu chinduza tano la musra zimu. Kutuko huma mule atiku polisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sung necha ni, lau diven le lanina, liwie ligabili tosenu.
1: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
5: Le auduraguti lu monstru, lu matun liyaba, igira ligeme lu laburidinu wa liri monstru, lu aguluho o le reberugu. Lato bai divin le lanina, lanari me liganye pungyo, le lesero bai lidon likopo na liganye. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibu gen mudum, luma hagibu gen ahiligu hasambi bai. Lawari ruba, lugumu le liwatu le asufriru rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugu bai lu mostu, lumatun
1: liawa, nihon
5: ha
1: kawagubani liye. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi itisielu genu.
6: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itaralien lupai, emera ubalita gen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama, linya sifi isama.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafuridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguara ku la umala li heret ilu le nyei bay li gibo ku duwe la niya galo
7: da bom baluba gule la diga chiliga da lu aluba hani la diga funali nadi
1: aba lasu gura gudu no le nyei bay lagu duwe ri la luba gule muar ku gi aba la luba aba eti lafri do aba ya angeli tida gele templo bungi to cielo montau gi la luba gule hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gele tar angeli ligia Gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligie. Aba la guwaru nule tau bai la luba gile lau umala li heret. Aba la niye gulo.
0: Dabu mba luba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la diga funa.
1: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia la luba gile muwaru gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busai ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Ariyat lagi e kamah muga aba bara nale bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
8: Weriti ani buiti sunle adiga balibe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunne batudube uwara uwa. Bukuye le uruwe te sunne asha. Kaba sa manufu de buwe kwa mungu. Kaba sa madimure hapui ki buwaba. Bukuye le bie le usana. Hayabi ba lila na sun fulasu. Haba me hau dora ugu. Ladiga ariwa liwa mkuitu la sunle batudube.
1: Lariga ti sun kate le. Haba narihi ni fulasu le standu tumabui. Tida le templo bungi siyelo. Fulasu le nye lubai lere dere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagra gu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugu. Leabi lagur gara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate ga bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya ba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
0: Heiba atu ni sezi kopu le lauba ilanari na ligani bungi ubo wago.
1: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba latu ni likopu ubo wago. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latu ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latu ni huru waangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu la niye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
9: Uwa regu ati bu lau baguse regu dungu hita. Buingi usanduti. Buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguja guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bai. Guento ati kuraku da adibu hita unhom. Eresi birunye le hadina bai.
1: Agamba nagia la niye wagu loige latari.
10: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agu sere gudadi blau isu runi luma richagwe.
1: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu be. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu be hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lele denu luweri gu labu gen luburi. Aba buri hagira gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi ragu tihagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. anabagoruk hamai bungiu lesielu beluago hagari guluma hagumai. Abalatru ni hasisi angeli likopo luago onwe buduna yofretes. Abalama baidu lunyei la umalu hasgeru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchewe. Abat narihi hafridu iwa sifri guribate liumu luguye dragon, liumu luguye monstru, numa liumu luguye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagi ya kai uwa. Sifri gu hagi ya mafia nuha adagu maya milagu. Ababuri hafridu ondaragwaya sun uruwe gu haubo wagubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi ule sunti kabafu.
6: Goni vihumatia, daduga sornyu bai niyabi keiliabi hiwerti ario. Fulese wabaile agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gai.
1: Abati hondara gunia, uruwe gu lida fulasu le giri bai ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
11: Adeguruwal.
1: Aba yilaba la piri haniga. Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sikilau sun haraba kanali le dagali bai lumu genyei kama girike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu ya wagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau mai sed kopu abalani eguno.
7: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
12: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu ya liye mbogo.
1: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu na ya luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
7: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uwali, lausun lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido lagumu hulume. Haganobo nyobuwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma geladugu ubo. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyunta uri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon larue habaluahu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagribe ani ua li guento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sede ani lidi nyalido lagrincha wagu susu ina gubei. Disi gancho le barihubei disi uruwegu ha magume sarugi nye banya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruweha luma monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegien sun uruwegu. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Abagie lariye guangeli ligia nu
7: Duna le barih bay le gibo gubay tanyura horu flasubri grigia inenye luma nechani ani disi ganchu le barih bay luagu monstru le meme disi begurubigo te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwanyo surusu heiki bay tigurugu aba me hagudu nula watu gemeti rula li bungi utido hanigi lunha digni le labuse rubay La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larie gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larie sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larani no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
0: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, haramu de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi budunuru hiyeti, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroha, ani agano anya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya, Alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinagaa bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furika mababiloyenge hugile nanigo. Mafara hamato la lida tifigo, luma lida atabai chunua. La tiga kibe kwa litifigo, dariru la chunu li sielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu, fai humu doble loileta digubi. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwegu maba. Sufri yuduta humumu, kemine tetele gelu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladiga alia gata tida atanigi.
12: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, huluwaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Hariye kubalu uburu guligia.
13: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, suni risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani buri kata ile, ani risi he lida uburu gule, heredur badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu heina, asakri heina, aba meharinyagu.
13: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Datile harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukia mubabilongi, lewe weiwe. Risi nyanyi mefunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora guri mkua. Gunda huma laule suseri duboiku, du Babiloni, buguye siyebe, huma hungui apostolu, ama profetebe. Ama
1: son lani bungiu, la dega adega ni bungiu iriche la ulasiye diruni. Aba aba amuli glei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
5: Itara luba, la radi de gudniwa Babilonia, uburu gule.

0: abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
0: Laniega fariseu.
2: Ariega baino maestro.
0: Laniega Jesus lu.
1: Nyenya no bian wogonia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Abahat na ginha do eti sem gusan denario. Leaba di misa. Keiti sinha lu bai hafairu ni, aba ferud na lani a fure de rete ligia hatu eha biango bai. Aniega baiti no, kabagi a hat na ginha hinsi ha buti malu a fure de rete ligia.
0: Laniega Simon lu.
2: Dida narita gun, le gibeti ma bai la due ha.
0: Laniega Jesus lu.
1: Rishati le barinha gubai.
0: Abalarihin Jesus tuago wudi tuguya, abalarinha gulu Simon.
1: Ariago binha santun wuri to, belute na bubion, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba i daguduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tuguatu ibinhi hemeti luago nugudi. Liganarinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsinha bu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insinhani larufudon.
0: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
3: Kata isan wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
1: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburhan lidagin luagun umo. Aba hadugiragunin asigritin, aba heigini dunuru. Libiri, aba laburhan labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumabay fulasu. Aba laburhan libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahichubay uwara luma. Kamalumon, nyenyegin lidagin aburhati lidon mua le buiti, tale lawinam dubay, gin ligia, buiti la lubahon kala ila ruti san agu.
0: Larigie, laniegu ni Jesus kate ile, aba laniegu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniega hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere sebanya lau lereron, lau hempulu larinho agua kate lagu te larua inha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye ua lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
1: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runitida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagia me. Ila le abro be lagano gondubu, agia gurge ha gambu bali lenero bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon, malagle te hada buidu, afinya tien luago murunsunda, gamalumon dale hocha wagon, mawandu hamote. Ila nadale abro be lidon hiyu, agia gurge ha gambu bali lenero bungi, gamalumon, murunsun murunsun ababule deina hamali la dega idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole, sinyatiti la lubahon hadagin. Ainti lila nadile abur habay lidon mua buiti, hagi agarige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu. Adig hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
1: Uwa ti garige ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishigu ni la tabugin gabana. Inyo lichige lun larigo gadagu dumona da, lugayara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ram dagwati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata le bidiwati luma chulubi la dan lula subudirunua luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati li bihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai la rita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
5: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
1: Kemun lo bafu rogun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rogu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibi rogu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun.
6: Maestro, maestro, wadibi rogua.
0: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate, aba ti larinya gu hon disipulu gu.
1: Hagai sahafinye.
0: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
7: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu ge, aba lagua ragu lariaga.
8: Ka wagu bametera nomo, Jesusu li rubungi le inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Larinya gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, laraga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kabir.
0: Aba larinya gu.
8: Lehio, niribai.
0: Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la daga gibe hama sifiri guguribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya lui buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu areida guali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilareidogu ugiri le gawagu boi sifiri uribatin hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumrogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
1: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane la giribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubie le dega aba regunyon lire kebri dusu irumutau tonwe dan le liabi bai Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia dare lun hamuru doguni Ninyonti abawori hada, duu surum tau lau lesen hanhi tauti dagi. Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyaha mutu areida wagda. Abata yara fadulun hensusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu hensusu.
1: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalariengu fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalariengu hensusu.
1: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi hensusu. Abata gufeseru lun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
1: Nirao, arida guadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, abalaria gu lun.
1: Manufu de daba, afinyo riguba aba metarida gumbira.
0: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu. Abalarinya gu lau umalali heriti.
1: Irahu, saraba.
0: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luago tilaruwa ihabungiyu, luma areida guagudu sanditinya, larinya gahon.
1: Manega huma ni kata huma guwa luago huwayesan, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huwago bon. Urumi aguari kumuna tonyehin lumuti hachilura, reide huma nyin dari hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamele hafuridu lida gen fulasu ligia, abame hafuridu ni kalike luwege hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuridu disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guagu da hagi sanditinya lida sun flasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Abalarinya gun erodesi.
9: Au gonargu o naha baya dure ili chigu huan. Kati funati le wago bay nagan abalabaha da wago sarago kate.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nyindu ha mamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
1: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya galung.
6: Sengir gyo feng wama hama biya udr. Hawa gubari gyuda gayin haigi ni hon sungri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya. Abalarenya gu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: abaha dagani itara, abaha nyuru songubai, abatila nagano Jesus sengu feng tukuya, luha burugu, hamabian udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bongiu, larige la gubacha guno feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtinye songubai kimule, daleha buda habaru igira gutun, bingida tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disiplugu, diseru lui, abalarinye guhon.
1: Italinya san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gulun.
10: Anya hengarinye gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinye gutinya luagu aban lahadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Agen huguya, katana gya lidan harita gong.
0: Larinya gafeduru lun.
7: Kristu, lelona habi bungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kati leni kaun, aba larinya gu hon.
1: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanegu badina uguri ya weri gu ten lidan hafinye huriyo, haputi gu fadri go, Amaruwa tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bai. Aba menasaron lidange owe ni luagu luru wa weju.
0: Larigye, aba larinya guhon sungu bai.
1: Lebu sente la falaru ni na, buli ili kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebu senrute le sefru ni libagari, leferi diru bai. Ahi leferi diru ti libagari nuwegye, le sefru bai. Kage hula lungu rige lagayro ni sungu bau, ahi eferi dira, o laguni chegun la lungu wa. Le anega ti busiga na nuwago luma luwago nereron au le uguri garo warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naren hau luwaganyahin la hata ge hayabo nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige larinyagu ni Jesusu kata ile aba lamuda iru luwago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti federu Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuriyida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngawiri tihau, hayanuhaya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabayin. Dale adisa deinanya, biyan wuguriya hagiya loy Jesusu, abalariyango federu lun.
7: Maestro, lida dana wahana ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumon, ibidiye ti meha lu federu, kalalariyango bay, sunti aniha la adimureha, abaliyabi abaduweiri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
11: Ani hani lalu, lehisi ya bainu, agamba humwein le lubaybe.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba heredaru maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguar ha aba wuguri hadagien lau umala lihereti lariyaga.
12: Maestro, flesa ya bubano, ari habay nireu le ligi erguinyen bai, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni, aba laguar aguaguduni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guwadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluwe siyahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariyaga.
1: Uguya gurigia mafiyere ditinya ani uribati. Atribaisa adana nederu huma lubaga yara la hafiyero nuwago. Ida melaguma cha mafiyani lehida bayo. Barubai bero nyaho.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uribati ligia, aba lareida guwa gudini, irahu, aba ledere geruni lulugu chin, aba taweri duhanigi sungu bai, lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, laulela digubi Jesusu, abalaniye guhon lani disipulugu.
1: Agamba humai kate leboidu. Nadere geruwa ba, aule ugari garuwa rgate, ahaburugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniye gubai, la diga darunyo liya hasamina, lukate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lula funa guagadani, lelaniye gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, luagu kala wairigu timabai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
1: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
0: Abati larinya guhon lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
1: Neberi dira humai. Ladigale mama bay wagani wama gianyain.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samariana, heresi biruni, abaharinya gun lun.
3: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun, abaladen ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Taritinya ga siga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinya ga ya Jesusu lu aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lu.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
0: Aba ya ti larinya gu aba lun.
13: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon, naibuga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei, lari gen aba larihin lari gong, mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Lari gekate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu, hadage lanigu, aba launa hanian lubarun, bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyin, lari gen gahon.
1: Inaruni, Gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyo na dagmi tiyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyo ha gana guon. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyi tiyo. Manegu huma saga huma guwa, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangi lo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ya buti ya lu darangi lo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi inti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lu lidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, ho humay leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyen tiya. Aniya ga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Aniya ga me. Ibini likali ki ha gayra le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lagu jarafa li la laruwe ha bungi hon. Nani hane hon. Luego lida la me veo ligia. Anari meti mabai habai chunu a lila na fulasu ligia. Sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguia lila na Korasin. Ugiabu huguia lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburu gula tiru o sidon la duga buri milagru le a duga bi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguia lida me luweiri agusaruni. Weri timabu habai chunu a suga haugurigi a tiru na hama sidona. Bukuya ti uburu gule kafaru na umu. Arita guatibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba la rinya gu Jesus hon urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu la ruwa iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoya su, lau ugunda ni, aninye gina hagia.
6: Wapure me, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida biri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon, lunhadugura gun heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihila hiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugunda ni abala riegu.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramuda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati nye la nuguchin nwaidigia. Hama ha unti ya nabunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchadit.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Kate gya buruwa nyubailida li lurdo Moisesi. Italinyagya baliha nyen.
0: Aba louna bu larinyaga.
6: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti larinyaga Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gulun Jesusu.
6: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gienlun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bai tumaladogra gun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levi nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bai uguri le. Aha bu agastara amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gien uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebe liwer hoa lida baritakun.
0: Larinya galun.
6: Le gudem he bubai lu.
0: Larinya gayati Jesus lu.
1: Baiba ani ligia me mela badega.
0: Abala sigiru Jesus lu agulu wayesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesus lu tagambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutu bere segun abatarien gu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinyaga tun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilen lubo imagida rubo ilatoy.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Abahondere gu sarago gerigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani discípulo furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladega uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafora agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa baila, itara linya lubaiti, son leharinya gube labu gen luburiga, Lagam buwa balida la rugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu de dun hawe girige ha gabafu banye lun hafaru no hilagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu de dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawanu, Lausun lira, mabule induti bungi ni aba hadagin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani guhama. Narinya gubaginye luago nani guhama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginye hagibu ge lani bungi yu angeliku. Lagu mama hama nanigo. Furumi guare gule arinya guti kati uribati nuago aule uguri garu uriguti. Gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba guti sifiri sando sinya ti ferud no wala. Dame le hanigun ligibu gion lurudu lun hagoseron. O hagibu gion la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le la chiruno aura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sando le lun bay harinya gu nihon.
0: Aba larinya gu. Aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
13: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lida ge alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Kagia ichigo bali na keya gusere gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladega mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti. Aba lichigo lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le naluba habai. Aba larinya gu subudi nale kaba la nadiga. Naguni chaguaru sun nareide gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kapa saon le redere. Itera linya la susere don lo gurige le ondara wagudriti irisi ni luni wagwa, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ouida lumutia bungiu. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishigo ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma idelina la lahu chumfulu. Mawadige mariti, Mahucha con ligia la doura con. Ani lao son lira, que narinha con nihon, ni meje urua y Salomón lao son luende con. Me vende tu ti, que aban lida guia. Ahente itera linha lubei, la doura cuago de nibungi sagadi, le anihim beugunia arabo, ani haruga lago dunya, huguia de game samadora cuago de la, logo tafinha huguia le. Madihri da huma lubei te lago ni kata, ni lao cabala heiga, ni lao cabala hata. La diga lirahanyu ubole, lariginya nuburi kateile, ahin huguya, anin aba huguchin le sobuti habube ilunsun le hemegirubei, alwa ha umei lubeiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi unisun le hemegirubei hong. Manufu de da huma lubeiti nirahanyu, lausumibe huma, gunda te bungi ilun lichi unilaruwe ha hong. Alugra humei le humate, hiji ke me le begi hongu demeti, laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagata siyelo. Lenye lube isinya lahe belu nuhiviru tiyan, uwa hagi ha muti rinye lu haigini. Narinye gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi in hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulese wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agago duwenyu dan lela chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehera gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahia la dari ra agago duwenyu, ulese wabanya musu hagaya. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwenyu linya hamuga, mikinuti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawa gon awle wuguri garo warguti.
0: Abati laliga dini Fedru Jesusu lariye galun.
7: Nabure me, wawone gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi ya wariga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida dan. Ulese wabi musu lela dari rubai li yubu diri agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Ninaren hau, luago lichi gubai lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfili banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abia aduna kwagita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchon. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichika darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegin. Lagara baguba uguchili luwagu lirao. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Ariyenga tigiyen Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harihin laburi gadun siyelo, abahariyengu luagu lahuya lahuya, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga dalan, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan siyelo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarage hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai bafayiru ni lagu mohon bigawana.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba haya bi grigia aba udagolu Jesusu hawagu wugiri Galilea na halafara gubanya Pilatu uwara hama anima lugu ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu aba laringu Jesusu hon
1: harita kwatusa lwagu ladiga na luweri hafigo Galilea na hagia sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon uwa mama luwegen lira lausun lira narinha ne hon lwagu ahon la masakri ha howe kubaginya son huwe Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun luagu uweri timala hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hne hun, luagu ahun la masakri ha hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumuga buguri wa niyabi alwa igu tuwagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu teleda nye luwagu nikata. Aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gu. Niyubudiri, igra yabon lau irumule, nicha uwa muwa luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali. Nye Jesusu arufu tatida haligile si huriyu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuwagu. Le muharu ladiga sifiri ligie, sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinye gatun.
1: Uri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuwagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimu lehaboidu lagu bongiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, Ladega ladita guagada no Jesusu di daluwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya.
6: Aniye sisi weyo lida dimas lu gayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lu lagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
1: Biangu watikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to ladega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubei aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bei gayara la noushagu ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bei aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bei.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba launa buni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lida gen. Ladiga kainarinya gu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Uge le bogu dupe hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laniyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu, laniyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laruwe inha bungiyo. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube labou choweyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru eiga lida laruwe inha bungiyo. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinya gulu Jesusu.
6: Bai bayage, na diga busente heróis lá foram de buhila gube.
0: A balarinha gohom.
15: Hei ba, haria que me lu o guri bibo te ligia. O gunha, luma haruga, na saga hasi firi guburiba tinha hadagin a garigia, arei da guaga da aume sandi tinha larigin haruga, lá sola no adigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bayi baugu din loy Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
15: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo la uganu buiti hon. Saragu nyo weya sun nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igra lado bungio. Ani narinha ne hun. Logo marinha indigui arrumado na lá. Tarime la chiluru dan lon harinha gom. Piniwati le nyibibay. Le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Logo abaveyo, le emera guagale. Abalidi Jesus eiga lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya. Aba haria guni Jesus. Nyinginye aba vugiri sandinye. Lao ginene. Abati lalga da niya Jesusu, arufu da tiin liluru do Moisesi, hama fariseu gu la niya gahun.
15: Gayarati larida wa guaga da aba wugiru lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guaga da ni, aba lariya gu lun, lulidi, aba lariya gu hum fariseu gu.
15: Furumi guarga hidan gian, ahin eigwa da liluga bagasu, o liluga la burig lidan aba fusu lidan luweiri emera gu ni, La saga ruba inyengine furese.
0: Aba hasi inogu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya aba lariye guhon.
15: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu inlien aba ya misu rohouti weri gutimati boy. Aba meliabi le amisu rohabalu lariye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misra habalibo, larinha game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyuba nya lagu dabul. Le inyu bai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugu.
0: Arinha gatiginha lugu gurile a misura habali.
15: Tamele bichi gom aba dinero ni ofedo, ma misura habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nego harisitia, ladega ha misura habadi buginha, bibiru bati bafayiru waha. Tamele badugan fedo, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu. Bibiu baiti bafai ruaha dame le hasaron hai richagwa banyalidage oweni.
0: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katele abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wa banya grigi haa egi banyalida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lun.
15: Nyinyi aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni abalona haa amisura hasarago grigi. Dale shiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sinya la houdin darin ka furumiyati son liya naganye ha ba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagman neibuga ochenya aduga ba fulese no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba son liya na maridon ligia sinya lubai nidi Dale lagir budube musu abalobah da ni sun kati le lun li yubudiri. Abati laganyi dun li yubudiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubay. Banuga nya meha gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladugu ni, abalariya gu musu lun li yubudiri, nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din loy uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon no fedon buintamu ganuba la daga nari hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinere gudu
0: saragu hanya gerige afala roti Jesusu aba lagara ragun aba lariye go hon
15: sinyati nani gube lale hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigo sigo nao. Legi ya manunguti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atribu ilala gasteron lularihe ahin kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari giyame lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihubali lao. Haniga me, gumesati wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu haa lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi ilun lasaminaron, ahin gayara bay lubay lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita kwa luago sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubayti, furumi gwara hidagia, le mignuti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu regudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa regalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariyenga tigin Jesus hun la ni disipulugu.
15: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gien aba luniri lumege, aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi, aba tilaguwa nun liyubu diri lun, aba lariyengu lun. Idaliyan sa kati le ariyenga wagu bayinu buwago, ariyenga bayinu idaliyan la leibugun buwadigmari, ladiga masigi hedibu onigire lumege. Aba tila redero onigiri tiligi ya asaminara, lariyenga lun warigu, kaba tina diga kwenye to lariyenga gidala lani yubu diri wadagman noy, mere tina luna wadigmari muwa, ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalegu duni le furumi yate, lariyaga lun. Atri nyemba doe runi ni yubudiri. Aba lariyagu lun, doe numuti saa bariyin garaba. Aba ti lariyagu, onigiru ti ligie lun, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalegu dun aba, lariyaga lun. Agin buguya, atri nyemba duwe ha, lariyaga lun, saa sagu turigu, lariyaga lun, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
15: Ariyaga tina lubiti hon lun ha yusuru ni hirisi le uboagu na lun ha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebay, gunfulu bay ginya lida le gi bebay. Le marichara ku bay lida le mi bebay, marichara ku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubaw le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kay ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungi yo luma lun irisini.
0: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba tila riengu Jesusu hon.
15: Hugi arufu daguma nye hongwa kay buiti in hagibuga grigi. Ahinti bungi yo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bay grigi kay kate weriti linsi hon. Iere guti lubungi yo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti la ruwe ha bungi yo. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magunfili run lan, aba letera lida gen li lurudu bungi yo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gien agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nye gien agabarahani.
0: Ariye gati gien Jesusu.
15: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lausaragu wendegu. Nyinyi gien aba gudeme ti giri ti lasaro. son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagin lonwe risiti abalabuno. Dale la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Abala.

0: Eiga, Ata, Amarida, Ishahanya Haranya Lu Hamaridu, Dari Weyule Beluruno Tidon Ugune, Abaliabi Gura, Abahanyara Dagun Sungube, Itra Lubaginye Keila Suseredun Lida Lidani Lotu, Eredere Grigi Eiga, Ata, Aganyeha, Alugraha, Abunagua, Adagua Muna, Danle Lafri Dube Lotu, Uburugunye Sodoma, Abalaburha Watuke Meti Luma Sufru Sieluge, Abalafaragunye Sungube, Itera luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati. Lidame weyu ligia, le guriga le bogu di baitoi luba, ahia nihi lubei lumege munad, mebelura la sagare. Le guriga le arabu belida aure ligia, magiribu da la lubium, arita guahuma luago le susarubei tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubei. Le feridi di libagari jau ubogu, nuegi, libihubei ibagari magumuchaditi. Narinhane hon, luago. Ari bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumwa tida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
2: Halia basala susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda gu Jesusu abahempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rehamamu gay, hagura asun, la nye gahon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da, mahati ebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon aule uguri garu warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama legibuge bungiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri ya dalu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya wei asulida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale beluritu nu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero dise. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu. Mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadainha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi inyumu, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
4: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: la niega wugiri ligi elun.
4: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun la daga gibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun aba larien gun.
0: Hene gutilun hebelu nun rihisi tiyan lidon la ruwen habongiyo. Mene gutima atilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw lebelurun aba risi ti lidon la ruwen habongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bina salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume guarga na le igro tu loba, o la guburigo, o libu ganyano, o la muleno, o lumare, o liranginyi, luago la ruwe habungi, libihu batima sarago weya su logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba lariye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Son le habur habai profeta go nuago awle wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago luruwa weyo luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubai ti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile lariye gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, ka la suserebai, aba harie gulun, laguania la Jesusu le nasaretna asigre nyingi. Aba ti lagua raha lariega.
7: Jesusu, la tuka wa kudavidi, kudamenabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, Lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: La duka wa udavidi, udamenabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige. Dan le jarafa lilun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rube na duka bu.
1: Abalariye gulun.
7: Nabureme, buse ati na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi malihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tilebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la diga nyuru ti lugub anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wariru toga abatidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu sakeu.
8: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nerede rububi yungunye.
1: Aba ti larari ru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubiye la ugundani. Dan ti leharihi ni hibiri grige kate ile, aba hagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu sakeu, aba lariegu lu Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuwabwe hongu demetiye. Ani ahi ibiru hadna lubayu loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigulaw lun.
1: Lariyaga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundun, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligyan yabi bayu bawagun awle waguri garo warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hei lariyagu nibri Jesusu kate ile. Aba labagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadayna lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya luagu lagume será la laru ihabungiu dan ligi abati larinya guhon
0: nyenyi aba wuguri inyi gutinya lidunhenyo leibuati wuguri ligi ya lidon amu fulaso diseti lulichi gunu waluru itemelagaira aba ya melagiri budon lubarege lafridon abalona ha hawagu disi hadange lumusuni aba lederegeron aba sensu lege begiti sarago lukala aba aba larinya guhon agara baha humei sensu le darina giri budon Kaiti liene gube uguri ligi hon lile na fulaso aba hona halarigi luhania gulun le lube lichigu ni ubaro lun luagu mabuseru hamani luharu iteme lausun lira ruwati uruime aba lagiri budun lagairo dan le lachulu rube aba lona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la lagayeno kara aba aba liabi le furumiete aba lariyego nabureme Ganyinti na disi weya suligibu wa kumbi senso. Larinya gauru wa ilo, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubei lidan le murusu nrugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasa. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gu, nabureme. Ganyinti na sengu weya suligibu wa kumbi senso. Aba ginya larinya gu lo, baguma diha lidan sengu fulasa. Aba ti liyabi aba, aba larinya gu, nabureme, anihabi senso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gimariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gimariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ahayati naga niyo, hayabe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye be, damele hechilu rinyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
10: Ka wagu hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nuguni lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi peidida liri wabureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Aba ti harinya gu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
3: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nyanaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu wa lawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni chakubai fulaso son soi na kubai migro banyani aba dubu ligibago dubu afara waguba son huguya la diga me beresen huma lau ora le liabi bei bungio asalbaron.
1: Abati le beluru Jesus u templo rugun, abala sagaro nia ha alugura habanya nyi la rinya gahon.
8: La rinya haretida le neru bungio, luba na fure iduni ligia batiri nuba, ahi huguya, baru marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, la rufuda Jesus u templo rugun, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluwe ida luba la hafaru ni hilagubwe. Madari tia ida luba la hadugni, la diga weiri la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinyaga bae won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya abakate, ouna bahumana. Kauna habali huwan abati sehe, luna habungiyu, o di houna ha wagunia.
1: Aba hagume siru arinyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago louna hala bungyo, larinyo waguwa ba won kala wago mafiyero wabailun. Awa ariyaga lwago houna hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abala gumeseru Jesusu adimuri ya hongirigia, abala baudagu aba hempulu legibe bailanichi guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari ruku, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi yati mabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harini bali, aba hariengu hamagua, ani hale lumbe leresi biru ni alaga, wafara lihilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichigu ni ishari haungamu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyagu.
5: Masusere da lamuga itar.
1: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Kati lila bai leburu wa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubi larinyaga, dubu le me aube me beresen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purumi warig le chugari guti lwagu dubu ligia la nyongri duguba, leti uwaguti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harigu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawaguti la hemplu le larinyagubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawe girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la uu barinyaga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinyaga ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinyago hon.
0: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinyaga lun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariyegu hon.
0: Lelani uruwe, ruhu me lun uruwe. le lani bungiyo ruhu mi lu bungiyo.
1: Siyaha muti abri gida tidon hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gye girigye, wairigu tiha ningi lau louna bagile hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu, ariye I Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, lariye hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun, Hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugu boy?
1: Aba lariegu Jesusu hon.
0: Lida ubole, maria ti uguria hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwe amari duni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin. Luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruda lumuti Moisesi la guvivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, la usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruda atien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gunia baga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dao gwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furiye gi migina guburiti. Uwiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati laganyi luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebelu nu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna, larin hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubaiga yara la neigini egini lanina luweiru esefruni haul nani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiritu hon tauginye kuwa muna. Aranse nyutinya. aran sereme egini nyen.
1: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke lariengo Jesus hon. Aba haran seruni egini lan na fedu nye. Dan lela chile rubay ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostologu luagu dabula, aba ti lariengo hon.
0: Omwe bu na bu seron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narin hani hon, luagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu mele, farin guahumei hidangwa. Narin hani hon, luagu matu digia na la diven dari me liabin la ruwe habungi.
1: Larigien, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariengena.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigien heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariengu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha wugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Aule wugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia wugiri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, Aguma ti hatinya habri lurui tu kufulaso kama hamuga labure mehagie. Habri labu tu kufulaso aniyo wagua ti hawagu lagu wuguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu nige le nyuru be lau dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumon, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhugu dagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariengu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariengu.
11: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariengu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, Alugraron la bite lulagain ha le feinte. Narin hane hon, luagu lagun flirubala le tariengu beleneru bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uriba tiyan. Son le buruwa nyubay nuago lagun flirinyo gweto.
1: Aba ti hariengu.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba lariengu hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipulu guluma. Dan le hachili rubelida flasu ligia, aba lariengu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ou chawaguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, lariega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariengu hon.
0: Kawagu harumuga, Sarahuma, Hafuyeida, Mabruha Humamuga Lidon Ocha Waguni.
1: Nyingili Jesus Adimureha, Ligye Hayabi Sarago Grigia, Hudasi Le Aba Hadage Dusu Disciplugu, Haba Haba, Abalayara Fadulu Jesusu, Lula Churuni, Abatilaniago Jesusu Lun.
0: Hudasi, Lausa Aba Chuti Balugrana, Aule Wagurigaro Rigati.
1: Dantile Harihi Bali, Halumo Boye Jesusu, Kabala Suserda, Abaharia Gulun.
6: Mabureme, Afra Guamania Sato Efen.
1: Abalibuguni, Abahada Gelanigu Jesusu, Larige Lumusu Fadiri Inutumati, Lelonvene, Abalaria Gun Jesusu,
0: Iger Humany, Buidrugal.
1: Abatila Guruni, Jesusu Larige Musu Ligia, Abalaregun, Abalaria Guhon, Habutigu Fadiri Guhon. Honvuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habu tigu tisudaranigu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi e sanuago tau efen luma webe kamahamuga hibertina. Daleme e huma na templu rugusago weyu, margu dun humutina, gamalumon, anihahidani luha duguni hugunta nau, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabe. Abati la falaro ni Fedro disegin. Aba hafrugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
14: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda go Fedro, lariyaga.
6: Ibidi antibu girili giyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
6: Hani guginye bugui.
1: Aba larinha go Fedro.
6: Mama hani go au.
1: Keibri aba ora larigin. Aba e larinha go aba.
5: Inarani logo luma nha hanya ila. Ugri le la duga galilea na guinha.
1: Aba ti larinha go Fedro.
6: Ibidi antinu kalawago badimreha.
1: Lida meme ora ligia. Dale aninha go la Fedro adimreha. Aba la juguro haba gayo. Aba la digre go wabure me Jesusu. Arija logo Fedro. Aba larito gu Fedro logo lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beye de gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigri bali Jesusu lau, bulese iha mãe. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu oha ligi bogun, arinha gen hagaya.
5: Kei buge la Cristo boi, le profeta, arinha gu bai ge kalagayu hoi bogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga duboi, aba hondarago ugunia weiri gutinha, lida hafinha huriu, habu tigu hafadiri guhuriu, ama arufu datinha liluru du Moises. Aba hanugani Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinha gulungi.
3: Arinha gabaiwon, buguia sa Cristo be.
1: Aba larinha guhon.
0: Anha narinha gahon luago aula, mafinha badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon, lumagya kwen to, na nyura aule wuguri karo wargati, luenge longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai,
3: bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarugu arinya gu humali luago aula.
1: Aba ti harinya gu.
3: Mabuse ruha do gefen hama amu won, wagye guanarugu agambo wa mali liyumu lugugin.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu ligibu giyon Pilato, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
3: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigine logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbarunia grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyago Pilato lun,
9: buguya sa harue tabay huriyu,
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Buguia guanarigu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu Pilato hon habu tigu fadirigu, luma hon hibirigirigia.
9: Madarit na duro logo gugarile.
1: Abati maharinha gu here.
3: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri larufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga e chilu yahon.
1: Dane lagambu bali Pilato kata ile, abalaliga daha ahin gali le na lubai gugariligia. Danti leharinha gu bailu Galilea na la, abalou na hanilu Herodesi, legumada Galilea. La duganinha la Herodesi, Jerusalém lida dan ligia. Abalagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu, La diga agamba nya hali la luago, ani luha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luago saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehe rehagi elau, abati hadara guagaduni, tau dogu, vendegutu, kei ladara gu urue. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubare gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
9: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alga tagua nali higibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes liduru giribu gda lamu arihe huma le luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu beluigi na bai chagda le lubaiti lari geme aba nigira gudni
1: gagabu de tia pilatu nuha ligira gudu aba da ruti fedrugu aba hagu wala sungu bai lida aba
16: afara bai le
1: barawasi barawasi ligia la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa Luago gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligi regaduni Jesusu, aba yaladimu ne ha hon. Ligi e tu mahagu wa ragun.
16: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be.
1: Aba lariye gu Pilatu hon, luago luru wa wei asun.
9: Katu huriba tila digu bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chagdali, aba me nigi regaduni.
1: Aba ti mahagu wa ra ha, lulada ragun o luago guru ha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigo, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugir le habu serubai, le ado irubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba waguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka gduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
17: Uriya herusalena, mayahua humanu wagu, ayahua huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyawi hagaradu, hama ginye ha barahin ha nyabon, hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu habawa wagon. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa ba wawu. Ladiga, aniga diga habali isonle, lau tidigu webe le dudu gili, kabagya madiga hama laule maboy hali.
1: Baritinye ginye, biyangafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubuy, Idon filasu le giribay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafar hati nye hagaya, aba loege lonveren, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu luagu guruwa, aba larinyagun.
17: Nogu chen, ferud nabanya, laduga, iditi eti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
3: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu vile la nua di rubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
9: Ahi haruete bubay huriyu, salba gobabungwa.
1: Nyinye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya harenye.
4: Aniha, aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
16: Ahe mbuge lubai Kristu vwe, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
18: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya, luagu le wadigi bai. Ahi ti wugiri le, madugati ni kata uribate.
1: Abati lariyegu.
7: Jesus, ari tago bati no agu, da mele lagu meseru baru waya.
1: Lariyega Jesus ulung.
17: Ninaru bau, lagu numa bati pula, cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua. Abati lagu oragu Jesus ulung.
17: Nugu che, derega no moto, no ani, buha buru.
1: Kilarinha guitara, abalome. Danelarihi bali, abuti sudara gu romana, de suser dubai, abalichugu uerigu ne lubongiu, lariego.
19: Inarani, maduronti boga ugari le.
1: Sungirigi ha, nibanya, ha arihi bali le suser dubai, abahodi nyingie, afara heina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu. Hamaginya wuriya ha nyimbi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharo ni lidon aba umuohu. Achigiti lo aga aba dubu. Lenyi luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu galilea gine. Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariyegu ni liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duwuriya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hechili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiye wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
20: Kawangu halwa helegriu habai hata hilanyi, Uwa tiya sarali lida jowe. Rita ko huma logule me halariya me hum dale kalile me me. Logule rube la susa rizubu. Ligia le uviri gari wari buti. Lut na ledere gerum hama hudu kafigu tiya. Aba me hata rari logu kuruwa. Aba me lasa ru lida jowe ni logu liru wawe.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile susa rizubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
17: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti Kleofasi, aba larinya gun.
10: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
17: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
10: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gweto luwegen la suseredu katile. Gama lumo, wirigi dohamaru hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu Aba hayabi abahu dogo won luagu ariya hama aiheli gunyei. Ariya ga hama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadariru ni itara kai hariya guni wirinya hagiya. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniegu Jesusu hon.
8: Logo tige kufuran da huma luti ginya luba hafiya no luagu leme ha hariya gubi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tarien gube le rene ubongi yu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihi banyan lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
10: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubwe wong umada, harinya galei, Tila lere rubungi uwon?
1: Aba timagura baha hanyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige la chilagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
8: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
8: Ka wagu hanufude dago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
8: Anihisa egi ni huma ya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegi ni hagibu ginye, sunhagui. Larige abalania gu hon.
8: Lea susenru dubai no, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya gu hon.
8: Buruwa yu linya luagu lunti la lonwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum awe yu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon son gurigi ubowa gu, Lunha sakri hana lunha ferud na wala ha figon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sandu, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede huma ya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yu le siya lubai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di iloi uburugu, chilubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa siye lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Dale, lagume serube sunkate, ani halime hadimure. Ani luma yin bungi ule di mure ibe. Ani bungi umeme di mure. Lida lubay ti lagume serumu bay sunkate, luma yin bungi ugu chili di mure. Lida gien naduga yin bungi sunkate. uti ni kata adugiti le mama la dugu. Ligia ichigu bai bagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandagidu bai hau gerige. Arungo gandagida ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo unha bungio giri tihua. Le nyubi bai lo lichigu fe luagu larungo nga. Lo gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le nubi lanungo gadagdun au gurigi. Aba uguri ligia le ona hubi lu ladimuri habala luagu lanungo honga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le lanungo gadagdun bai hau sun gurigi ya ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela ladige mungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagayro yebe le abi gamalumu meresi binu hamuti lila na lagayro. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagi luagu lulu muti ubafu hong lune rahi ya bayan la bungi. Li rahi ya bungi yu hagi mama luagu agura huu hama kei furume gwari kukirige o lau la lukuda haba ugari. Li rahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya li rahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri. Wairi guni le resi birubai lumagia bungi uguchini. Ladiga ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu, abalaniyagu.
5: Aniha lenya hawagu bai nadimure huu. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubarage ginyi.
2: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage Moisesi ileresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Ila. Abalania go home for
5: Mama O Christobe.
2: Abayati Halgudini.
11: Kata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
2: Lania go home.
5: Ua, Mama O.
2: Abay Haria go no.
11: Buguya sa Prophet Aligida Leluba in Liabi.
2: Aba Lania go home.
5: Mama Ginye O.
2: Abati haria golo.
11: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibaniya guwon guoguo.
2: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
5: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
2: Hanyedu bayadimuni haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
11: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
2: Aba larinya go hon.
5: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hon paganago. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni taguri galigaidi.
2: Sun kata ile lida, pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
5: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lakita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumu, Abati sehad na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
2: Ariya gati gie huwa.
5: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya gairugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abadi sehabai lau sifiri sandu.
4: Ari hana aliti gefen au luago ligie la liraibu ibuingio.
2: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun hesusu aba lariyego.
4: Ani haa mudun le lanua dirubai buingio.
2: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gulariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigirego Jesus.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Hafala.

0: Feri duru hamamu ga ka bagari rugu hamamu ga abai bagari le magumu chaditi.
1: Aba la sigiru Jesus waniya ga.
0: La duka wairi ti hisi ya guri ki haubo gubanya lubungi yu. Dari lun launa hani lirau le abari guti. Lun launwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo ruti ya luago. Me feri duru hamamu ga. Ka bagari rugu hamamu ga abai bagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau bo wagun lulichi mo hadono guri ki ya. Lona hani luha salbaron hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abar guti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugu lau la rukon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere guti la rukon ka hong. Aba hadisa don loy la rugon galigia loy la subu diruno akate uribati le hadugu bay hadugu bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugon ga lun lari kuno lagu haruma la le hadugu bay la ulu bafu bungi
1: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu go fodeo aba le redenu atiri da nyen abadise nyen yegi hua abadise lida flasu le giribe enon jara palu salim la duga nyenye la sara guduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru dubare gen la deru huwa la sutere da sun kata ile abati haguma seiru hada gen lani ku huwa asige ne luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ga lu huwa
2: ari habasa maestro ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan ligira leme ha uwagu bay badimure ha won gweto la badisa nye grigia ani ha falaru nye sungrigi
1: aba la nye gu huwa hon
3: siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun kakamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una hobay luba siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun agamba humuti lubai gya nariye gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una hobo iluba le da aba marie adari ta ubo iladari le ti luma da adari le nye ibu ya gambu wiri ti ligunda la ula gambu ni ladimure ha itara niye ginyeti da yari hali ningunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyimbu iba isi ya lugie Ou gen yon sun gregi. Ahen le ubo wago na, lere gwenye lani na ubo ufura andalan, ani luago la yano. Ahen le nyubu ibe siyelu gen, ou gen yon sun gregi. Luago ginye le ariha lali bwe, luma le agamba lali bwe ladimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahen ti le afinye ruti, la chowru bwe luago inari ni la le larinyegu bwe buingi. Le launa habay buingi yo, le reru buingi yo ladimure habay. Laduga, Mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri ilun. Hinsi hati lirau buingi ulun, ruha liginye ubafu ulun logu sun kate. Le afinya bwe logu lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bwe lafinya ulu logu lirau buingi yo, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu haru guba liganyo buingi ulu agun.
4: San Juan, capítulo 4.
1: Aba hagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu huwa. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lun. Lun habadi se irun. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale la subu dirun bali Jesusu kate ile. Aba lafuri dun hudea gin lun lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugen Samaria dida waya suligie. Itra liati. La chilera lido aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu muole meha digiru bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakob keiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru la rufusu ligi keiburi ya midiri gora ligi aba titia bi aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le Aba lania gu Jesus tu.
0: Ruba morus no dona no.
1: Anyangra tibu ga lani disipulu gu. Aga inhaigi ni uburu. abati tarinya guburi samari na tolu Jesus.
5: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba, nuge samarian. Misi awati aga huri hong gua hama samarian.
1: Aba lari ya gu Jesus tu.
0: Nuhamuga subuti bani edeha nile licho bai bungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hamba iduna buma. Bamuni ya hanya hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luja iduna lega yara ti licho gu ibagari bon bon.
1: Aba taniya gulu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
1: Abalariye gu Jesusu tu.
0: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lu bai nichugu ni lu, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
1: Aba tarinya gu lu.
6: Rubai duna lige nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nugu ya me yafusuru ga dabura duna.
1: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Bai ba op.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tania gulú.
6: Mamá ritina.
1: Abati la niña gu Jesús tú.
0: Binar en lau barín gu lago mamá riba. La diga sengu genio ugunia umati a bagano. Ani mamá bumari le umabu y bagano gueto. Y naru ni le barín gu bai.
1: Datagabu bali urito, katile. Aba taniya gulu.
6: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu. Herusalem la fulasu le lumbe. Nye la wahuduragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Afinye ba no. Lagu anita bila da lu. Hahuduragua lumbungi yo. Minti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua la dika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahuduragua bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La dika itara linya labuseru uguchili lun lahuduragun lun, sifiri bungi, aniha uduraguba nya lun, Luti hadugni lauson hani sifiri luma hanara.
1: Aba taniye gulu.
6: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura wagu dubai sun kata iwo.
1: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Au Kristo bai. Le meme ayanu habai buma.
1: Ligeti hachilu nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
6: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
1: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gua lu Jesus lu leigi. Lani aga hong.
0: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yati hong.
1: Aba ti hagu baseru disipulu gu, alg dagua hama gua, aba hani aga.
8: Mafu na sabaru hi eigi ni lu.
1: Aba lani aga Jesus hong.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwati ngumari, ligi anegi bai. Hugu ya ari aga tu, mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayir waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawati kimare.
1: Saragu hanya lila na fulasu ligia lilani Samaria finyeru tiyan luagu Jesús.